0: With like sell it fatza, sell it fatza.
1: What do you want?
0: Pela hantle.
1: Ah, muri mo zaga buluki le a siri kame.
0: Ntate re hemela ka ntle ka hare ntate. E ba o sontse o tlhoro o tata o futhumala ya hla nna ga ba ba go tla ka di warning tsa hore ka nnete ka go tla ba thatanyana. Komello nyana tla re mula so ka ma re itukise food security ntate.
1: O ya le mong ga o ya
0: le. Ntate ka ba tsama jwang ngwane so ka mo ka main south 182 road o go rena di tsama jwang.
1: Ah, ntate ha go le bua hle ke le bua ba madiwa Salma sa sa ke FM.
0: Ntate
1: di le ka mona ka main south one o bua nnete. Ah, ba so to ba jera mang. Ba kena ka pa le phane nga holo. Ke le ka ile nna ka so ka. Ke tsile na go ena di kule ga tse ba. E se ka tlala bela go be ka bona. Lo gona tla me ga ile hle. Ke di ke se ke nya di sho go antlo. Se se ga inwelwa.
0: Ntate.
1: Men ka ka fela ha ka nnete. Nga ga se di sibana ba tsela na main south one. Ba tla tsamaya hantle mongaka ntse re le teng jalo ka mehla o bona. Ba tla fitlha mosebetsing ya bona hantle go sena tshitiso ya leto. Nka nna ka ba tlhokomedisa sala ka tshebetso ya mabone a sepedipedi ka mona ka mehla o fane ore. Akeng sa se a motsweni mane mabone a na a palelwa a sepedipedi mono a ntse a sebetse. Empa ona belefe na le mapodisa ke yano a eme mono a ntse a fitlhisa basotho kena ka gatlhogo polo bantle. Ipadong mona mo senang dikaso gona mona mmelesi monanang lepodisa ba taba sepedipedi le teng mono o sedisa bana bana ba sekolo ba mo dikolong bo ka thamae ka mang aya e se itse mang lepodisa le teng la taola sepedipedi sakeng tse jalo o bona gore dikaso tse neng tse di tshela ntle mono sakeng sa se le kgalane mane mabone a taola sepedipedi a sebetsa sakeng tse jalo. Empa ona le lepolosa la taola sepedipedi le ntse le nkile maatla gadima mabone ano ke lona sa re ntse le laola mono ba shebane le lona e seng mabone ano edikweng sane se abong go na le lepolosa la taola sepedipedi mono bona ntse le fitisa basotho gantle o ya le sebakeng sa se le excite le o seta seta ia ga o fitlha maana a ntate kong lepolosa la taola sepedipedi le teng mono bona go kanete basotho ba feta ntle le tsona tsa sotseng tsa bona ntse tsa tlae
0: koo
1: ga o ya seba dihampong dipatong tsane tse sebakeng sane se kemane ga na le lepolosa mong le ene la taola sepedipedi o nna ntse le fitisa bana bana ba dikolong bana a fitlha go mabaneng a taola sepedipedi ems mabone a jalo ga a sebetse empa lepolosa la taola sepedipedi le teng mono bona go basotho ba feta gantle ba tla kopana le mabone a taola sepedipedi ba a sebetsa sebakeng sane se iketsetseng. Empa ona sebakeng se jalo re yetse re na le lepodisa la taola sepedipedi o bona go ke ba le nkileng taolo gona bale a santsene o sentsenang nka re fela wena monga ka a kane a re tswele letho ka ba tsona dikotsi tsa tseleng kapo tsona tsa tse tlabe di felela ka ga tsela ebile santsene go tsamaya gantle ga bobebe sona se a kena ka matla a magolo ka kena ka matla a magolo mogase jalo nka ba tlhokomedisa fela o eletle ka balabala ba setšhaba ba sa ba butse bana ba dikolo ba banyanyana agolo ne ba gena ya di mona di ka mo di ka se di tsena di ka go a o le se ba yeng sa ne se tsena se le khala ne ma o na le pavement mo no ba tsela ona di pavement mo no a o le na go nyena ga dingila ga le ntse sa
0: mm
1: e di go di a go lo di ka se ta gona ba no tla ba sa ile lo e ga ba go le kulu yena e ka sanga lo no tla ba se di la ne la le tswa go le di tswa ga ti o ile le ba sentse ya tlen ana ba sheba ba fika zona ba gentse ka ntse no. Ba teo teo le mabelo banna ba shebe le dikaso di ya dia ikage le maana a ya msimol a ya msimol ga tawe tanda te ku a jere ki statement
0: yes sir
1: e tsile ha ba e maana ba tswa bana ba dipolo ba sana ona munu banna ba tlokomele ba ne le tshege bo ne dina lo ba saisa go tsena ba tsela ntle le mono ga ne tswa so tswa tsela na mentsa kwa ba tla tsamaya ba tla tsa mtsweni ya bana ha go tsena
0: hey and that ntate e re go lebogetlhe tlhonolofala ntate e ba le letsatsi le monate le basebetsi mmo le wena
1: ke a leboa mongaka le wena ka o tshwana go bejwa
0: ke a leboa selefatsa
1: mongaka
0: ntate
1: taise.
0: Ladies and gentlemen, remember that's okay. Yes, I was trying to get a hold of like Ntate. That's like, you know, Les Sergeant Paulo C. Come on, God. What do you call this road again? Okay. It's called Apple Road. Yes, Katimo. And yes, man, it seems like okay. He did not answer the phone. And as we're talking of like Sergeant Ramatipe, he's not available today. So yes, yeah, I'm attesting

0: mane le bana re a fetsa. Ke tsiko ba ile ke re ke bona le tabe ke fikile ya botlhoko. O tlo fumana gore motswadi yena o tla ba bontsha fela ngwana gore ha ile mona o so teile metsi. Hona ho bolela gore o seka ba hlola o bapala le bashanyana. Tabe e nngwe e thotse mme go ngwana ya moferekane. Ha o fitlhise gore na ha o tla seka bapala le bashanyana a kena sekolo le bashanyana. Ha motse mona go na le batsanya kore e thotse ga e atlaka gorena o re ngwanelo a e tsewang. Jale gona mona thutong ya rona ya tsopa gore o tope o bontshe ngwana gore ga boemo e se le bona o sole monana o ya matsatsing le ka ka gotlhe o bone gore ga o tlotla o kopana le moshanyana ka tsela ya thobalano gobane once o etsa jalo fela o lebelele dintho tse pedi. O tla bo a o file mafu a dikobo motlhala. Ya bobedi, o tla bo bile o na le bogatshwane bo bone bo tlhagelwang. Mme o tlo fumana gore ke taba tseno tse batswadi ba di feileng ga ema. Jalo gona ga re dijo tsa bana, e kare go phege re ruta bana ka ditaba tsa thobalano. Ke kopa ke tle baneng gore na e re etsetsa challenge jwang ene re etsetsa challenge jwang. O lo tlo fumana gore go na le di-topic tse sensitive haholo ga basotho jalo ka o sothulo o tlo thola gore go na le dintho tse o soke ke wa di bua o lokodile fela like yone enono fela o jetsa ngwana gore ga o ka wa robala le moshanyana ka pola etsa dintho tse mpe o tlo ba le ngwana ke kore ya re thatafalela lo ja bona o tlo fumana baeratsadi ba tante topic e jalo. Ba thala ga bofoko ga o bua ka tsone fela jale ntse re lokela gore re leke go bebofatsa puo ga re tla mone ke nngwe ya dithupelo tse ntseng re di fua mo nakone ga o tlotla o bo se o bua jalo fela o tlo tlameya o mo lekanyetse ga o bua le ena go jalo mme go jalo mme
1: teacher Ntete ha re kwala ditaba tsa rona o nnagana gore kwetliso e tlo tšhentšha ditaba tsa thuto ya bophelo bo botle ba thage le thobalano jwang ka gare go dikolo re kwala taba tsa jalo ka o se o bontshitse gore kgolotso e kgolo ke yona eno ya tshebediso ya puo le katamelo empa wena o se o le ka gare kwetliso o bone ka ga o qetile phetoo e tlo ba teng e tlisiwang ke kwetliso e o leng ka gare go yona ga o fitlha sekolong ke e feng
0: hantle taba ena ya training ga ebile ga e tlo thusa dikolo fela mme ke batla ke ntse e tlo thusa lesotho ka kakaretso gore re ka ba le lesotho le fepileng ga fela e ba thutelo eno e re e fumaneng mona re tla e fetisa ka tsela eo re e fuweng ka yona mona le ebileng ko leng gona re ntse re tlo e fokotsetse ya still left with two days re tlo phethela ka labohlano. Ha re tsara tsa thuto ena na hantle ka wena ka rona re bua jwa mona. Tabe ena e kore e tsa ka dikolo tse go fumana gore ka go hletsire e tlo re e tsa ka naga e le gore e tla be na le batjha. Be e le gore taba tsa bo chai, a mean taba tsa mafu a dikolo jalo ka HIV. Taba tseno tsa mofuta ono mo dikolo tsa di fokotse haholo kapa ebe ditlhe di fele go hanghanghanghanghantle. E tlo boetse e re fokoletsa gape taba ena ya bana ba nyalwang ba le ka tlase dilemong. Taba ya bogatshwane bo sa rerwang e leng unintended pregnancy UP ka mokgwa o tshwanang le yona re tlotla re bona taba ya mofuta ono e fokotsega. Tshebediso empe ya dithethefatsi le yona ka go tshwana bana bana bo tlo fumana gore ba sia sekolo ka legare motlhala ba bangwe ba ya marolong ga se gante gore ngwana a bolle but ngwana le ga e ba bule le bonno ngwana ga a gotlha nna gotlhele sekolong jale o tlo fumana gore ba bangwe oilele ga a sa gotlhela sekolong. Taba enono e tlo go fokoletsa ditaba tsa mofuta onono gagolo e leng gore taba ena e tlo re tlisetsa bana ba seng ba kgona go kena sekolo bana ba focust bana ba o tlo fumana gore le performance ya bona dikolomane e ya increase-a mme.
1: Teacher Ntete ke leboga golo gore o ile wa re fa nako gore o tlo ba le puisano ena kwano.